0: kirisoko faster.
1: Naita safari. Aita safari.
2: Akika. Ushasema.
3: Moremi wa ndedhia, oroma ya ndedhia siya kusumbeire ko. Anu igie tuma antoja kwenye sumbe siya kuma kampuni ya Highcam. Highcam nipope na sumbe njaga siya kutethere ya ndedhia siya kui kurabuega na siena dherie njaga ya mweri. Guatanera na akuroba dhatu kire mubango jodheri ya ntuko kuma jumatatu mwanka juma kuma dhakumi na ijire mwanka dhainya siya rokiri bako menjithi manto nkuro kija kwenye sumbe siya Highcam.